atupale de oyinbo sede yoruba ninu awon iwe iroyin ojojuma ile wa ile ise alara agba yida 103.5 fm radio 1 ko ile god latago meba idaji se ago meje alaro ni gbogbo ojo monday si ojo friday owe

odun 2026 ojumare na lo ma wa o da je ma mu loko kan eje gege be ti mo wi pe bi se ba ti ya o ti ya na eh ade bi se mo se agba ole ni an peru eh kaaro le kan si te we ta gba ni peju woli ile te ru to mo ni peju egun labala ajura mami omo balogun loko awon iwe iroyin lolokan ojokan na ni nbe ni waju mi laaro yi leyi to je wi pe a mo gban yebe yebe ta mo mu awon iroyin ibe ta si mo se kin ta mo yoda ale fun yin lokokan eje yi o da iroyin sodo sinu awon iwe iroyin on laaro yi nibo nka ti be o da eje a bere si ni mu ni okokan eje lati nu iwe iroyin punch titi wo nu iwe iroyin ti vanguard to fi de nu iwe iroyin ti daily post laaro yi kana laamu lati nu iwe iroyin ti leadership ta si wo ninu iwe iroyin the matrix gbogbo e na lo fi ja wi pe gbogbo awon iroyin to wa nbe na le je gbadun lokokan eje e mo gbagbe wi pe loni ti se ojo jimo friday agbeyewo wa iroyin eleyi ta ba so si ta ba mu wa lokokan ejeji na le lanfani lati mo so si iyun gege bi ise wa na ni o ti ya o e ja bere si ni yanana e ka mo mu ninu iwe iroyin ti di punch eleyi to jade laaro yi ibe na ni ti lanfani ati bere iroyin mi eleyi to je wi pe o ta gbangba kale kako ninu gbogbo iwe iroyin iyun ni aaro yi iroyin ohun na lo ni se pelu iroyin idasile olopa ipinle ni bonise deduo mo nbo na

kilo baye. Radio 1103.5 FM njẹ ti gbọ na re te nje gbadun e yo ante si waju gege ba ti se nse kini ba ti se mu awon iroyin on lo ni okokan ijeje ka bo pada lati eka ikede ati ipolowo oja oda gege be ti mo wi pe ba ti mo se loni ojo jimo awon iroyin le ta mu wa yi na le lanfani lati so si ta jo gbenu si ta jo pe kelu iyun nigba ta koko ba to ba pe yin se ndarapo mo wa fun igba akoko Number in here, please, 0704-700-3341, 0704-700-3341, 0704-700-3341. Number, take please, you know. Ele to je wi pe a fi jo se kini a fi jo pe kelu awon iroyan laaro yi ni okokan ejeji oya e ja te si waju

yo e je n pada sinu iwe iroyin punch ile to jade laaro yi ile ifowo pamọ agba ile to je ti orile ide wa nigeria won mo ti fi ase kan sita won si je wipe ase ti won fi sita yi won fi sita fun awon ti o je ile ifowo pamọ kereje kere ati awon ile ifowo pamọ mi ni bo ti se je won ni ni eye oso ebi igba tole ti o ti bi to se bale ti ki se pada senu na ni won fi ase na sita but won se yanan na wi pe ki awon ile ifowo pamọ loko kan ejeji lorilede wa nigeria ni won bere kini sa kokoro mo apo osu won awon awon eyan ti an kede oko won gege bi pe won so ni gbowo fun awon agbesun mo mi ke wa se apo osu won ni kan o lawon ile ifowo pamọ won ni ati awon ile ise to je ti won to fi mo awon ile ise mi eleyi to je wi pe won fo oko won si ti won ti kede won to ko won jaranrin bayi wi pe won so ni gbowo fun iwa igbesun mo mi lorilede wa nigeria gege bi o ti se je wi pe ikede yi ohun na ni orilede wa nigeria ati awon alase orilede america oni won kede awon oko kan bi pe ise rawon eleyi awon gangan ni baba asale iyun fun awon agbesun mo mi lorilede nigeria gege bi atejade eleyi ba papo orilede wa nigeria ati orilede america ti an kede won bi pe won kefi bi pe won se kini won so ni gbowo fun iwa igbesun mo mi tabi won je baba asale iyun fun awon agbesun mo mi lorilede nigeria won ni awon oko mefa yi ohun na ni won so bi pe ki awon ile ifowo pamọ patapata ibi ti awon eyan ti an kowo won pamọ si won ni ki won o ti owo won pamọ be ki won o sa kokoro awon eyan ohun re egbo won daada mukta muhammad adamu babangida muhammad adamu amaja abdullahi umar usman Ibrahim Abubakar, Adamu Shiroma, ati Yakubu Ogirima Ibrahim, Teria awon mefe fayi, na ni won ti so wi pe to, ni won sa kokoro mo apo osu won wa, ni ile ifowo pamọ, won ni rowo gba jade, be na lawon ile ise ko, eleyi ti won ni wi pe awon ile ise yi gan, awon na tun sa gbate, iyun fun awon ti o je agbesun mo mi lorile ide wa Nigeria. Seri gbogbo awon ile ise yi ohun na lo je ile ise ti won ti se pasiparo owo iyun awon buriudi change won foko won sibe ni okokan ejeji won ti ni ki won o sa kokoro mo gbogbo awon apo osu won gbogbo awon akanti o ti pa ohun na ni ase eleyi ti ile ifowopamọ agba to fi sita iyun fun awon ile ifowopamọ gbogbo yake jadu orile ede wa Nigeria ebe ka o wa nu iwe iroyin punch to jade laaro iwe iroyin punch na lo si wa lowo mi nipinle eko kawale kawale bam bam ni o ijoba ipinle eko won ti ro gbogbo awon olugbe agbegbe ti osa ibejuleki ati ijoba ibile epe gbogbo awon agbegbe to wa nbe o bi pe kayo ki won ni ejo yojura lakan fi isori o e ma wa ni isora e ma ejira o won ni orileede leyi to mu leti orileede wa Nigeria finra won ni pe ohun na lo ye ki a se kini ka bere si ni ti oke o ka bere si ni fi mege bi ologi ti mo toke won ni nbo yin bo bayi awon la deede sugbon ni bayi oju ni an mu won ni ki gbogbo awon ti o je olugbe agbegbe ohun ki won o sora gidigidi ninu atejade leyi to fi sita eni ti o je akowe akowe ni ka eto ilera iyun ekun keta iyun dokita Mansura ti Adeleke ohun na lo fi die mule o bi pe ijoba apapo ijoba ori ijoba ipinle Eko won ti sapejuwe arun Ebola gege bi arun eleyi to je wi pe o sokunfa awon aisan kan lorisirisi to si je wi pe iku lorisirisi na ni won ti kede gege bo ti sele iyun si awon orilede kokan eleyi to mu leti orilede wa Nigeria abileko Adeleke o fi die mule.

0: kaimaye ipolongo patapata na la won ti bere si ni ni okokan ijeji lati ma la awon eyan loye wipe arun ebola ko sere o to si je wipe eyan le ko latara ti eje ba kanra won ti to ba kanra won be ba re ni ti nbi ti tun gbase le kan na won ni esora tori pe won ni bakan na nle yan le ko arun ebola iyun lare eyan lare eranko won fi di e mule pe ki gbogbo awon olugbe agbegbe ohun eti osa ibejuleki ati ijoba ibile epe ti won se kini won wa ni isora eyin o won ni eje ajojoju la lakan fi isori won ni arun ebola sere rara bo ti wo mo Odini awon omo ile eko bi egberun lona 30,000 ile eko ijoba jake jado ipinle Eko to je wipe eto gbogbo ti to bayi lori anfani kan eleyi ti won ni ijoba ipinle ohun won side re iyun fun won ni o anfani ohun o na ni won fe fi mu adiku ba ebi opagba fo meke ngba nti ba nte bi ba npagba omo keke nko won ni ele yiga una lo je ki ijoba ipinle Eko ki won ogun le eto kan eto yi ti won pe ni feedback feed ti won fi ma fun awon akeko nile eko alakobere to je ti ijoba jake jado ipinle Eko won fi ma fun an lo nje lati dekun bo ti se je wipe omo mi bayi ebi ni yo gbe wa lati le ki si sejo re na ki sejo awon bi lu ti ri na tori idi eyi won ni eto kan eleyi ti won gbe kale ti won pe ni adopt a school for snack for snacks for top kenyo omo yo ti won wa se kini won se kokari e won ni pibat feed ijeta ode yi o na ni ijoba ipinle Eko ni won sise wi pe ijoba ipinle ohun atawon ati awon iko ti won wa lagban ni eto ohun ti won pe won ni renewed hope national homegrown school feeding feeding program ni bi eto ohun ohun na lo je wi pe won ti fi die mule bayi wi pe ise ti bere bayi to si je wi pe ohun gbogbo yo bere lakoto ti o si gbinaya ni ogbonjo osu ta wa yi si ojo keji osu keje odun ta wa yi bakan na ni won ni wi pe won ti se ifilole eto fifun awon akeko lo nje ohun won ni won ti se ifilole re to si je wi pe o waye iyun ni ilu Ikeja ni Alausa ise akoko ni won ni yo waye laarin ogbonjo osu yi ti ojo keji osu keje ati eto ohun ti omo te waju si iwe iroyin punch lo ko ekunrere re eyin na lo gba balance e iyun bo ti se jade ninu iwe iroyin punch laaro yi oda eja je awon ise to wa ni waju wa si ka doke lohun ta ba pada de ka wa mu awon iroyin ka se pepepe bi awo babo nsona e mo gbagbe bi pe a tu lanfani
1: best of my life best of my life to po ju aye mi lo ma tere ju isoje ma bere ni wona je 24/7/2026 ni dede aipo mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ lábẹ́ olùgbàlejò àgbà wòlíì ajé bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ ni pásítọ̀ tayo ayọ̀dẹ́lẹ́ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run alààyè bọ́lọ́run ti pèsè sílẹ̀ pásítọ̀ joseph jẹ́gẹ́dẹ́ pásítọ̀ olúwapẹ́mi akódayọ̀ pásítọ̀ philip aya àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ibi tí àràgbéyẹmọ ìsájú náà ti máa wáyé ní nọmba fún adégbọlá síìtì lọ́bà ìkẹjà lọ́gàjọ́ méjì kẹjà lọ́jì ní ìlú ẹ̀kọ́ fún àdúrà àti ìtọ́ni àti àlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹgbẹ́ pásítọ̀ tayo ayọ̀dẹ́lẹ́ sórí nọmba wọ̀nyí 070-36-91-75-05 tàbí 080-45-47-34-20 èyí tó kọ ojú ayé mi ló máa dára ju the rest of my life shall be the best wọ́n bá ọlọ́run tí kì í yí padà ṣùgbọ́n tó yóò gbogbo padà pàdé jésù kristi ni olúwa ẹgbà bẹ́ẹ̀.
2: You are invited to listen to powerful end-time messages focused on biblical truth, righteousness, and holiness to prepare for the soon return of our Lord Jesus Christ. Pastor Paul Rica, the International Director of Holiness Revival Movement, will be on Radio 103.5 FM every Wednesday evening from 8:30 p.m. to 9 p.m. Holiness Revival Movement, promoting truth, holiness, and righteousness.

0: worldwide.
1: So, e kaabo kada lati eka ikede ati polowo oja o ku die ko kan yin sugba e ja mu awon iroyin ohun bayi won ti fi die mule wi pe ijoba apapo orilede wa Nigeria won ti bere si ni gbe igbese bayi lori pe kini lori atungbeyewo owo osu to kere julo fun awon osise orilede wa Nigeria won ni won fe be ba gbagbe egberun lona 70,000 naira oje 7000 bibo o na ni owo osu ti o ni awon jake jado orilede wa Nigeria won ti wa fi die mule bayi pe ijoba apapo ti bere ti ni mo woye wi pe to o ye ki awon o joko laarin odun ji be o ba gbagbe o na ni aare Bola Ahmed Tinubu ninu isakoso won eni won ti ni won yi owo awon osise ohun owo osu to kere julo won yi soke lati egberun lona 20 si egberun lona 70 ti ijoba apapo orilede yi ni fe mi gbaja bi amila o na lo sise oloju eleyi o iyun lana ode yi nibi to ti nibi eto kan ti won sagbe kale re nibi ipade ohun ti won pe ni Ipadun kan bayi ohun ni aare Tinubu won buwolu wi pe awon o mo sagbeyewo owo osu awon osise to si je wi pe ijoba apapo lawon ti joko lori e bayi lati yi owo won soke lati yi soke si ju ti tele lo bo ti jenu o da ijoba apapo orilede wa Nigeria iyun lati orilede South Africa ijoba apapo won fi die mule to si je wi pe won ni nkan bi ago mesan o ku iseju mewa lale ana na ni won se kini ni won bale si papako ofurufu Murtala eleyi to fi Murtala Muhammad to fi di kale si ipinle Eko to ake won kaabo e kaabo si orilede Nigeria o da latari iro o da awon iroyin ere idaraya eleyi to je wipe eleyi to je pe o nlo to wa ni waju mi e ja yan na loko ka awon abajade ifese wonse eleyi to waye lana ode yi nibi ifese wonse ti fi eye agbaye eleyi to nlo lowo lowo akoko wa to da laarin bi iseju kan pere e ja yan na awon ifese wonse to waye lana ode yi ana orilede South Africa at orilede South Korea won gbe na woju ara won orilede South Africa lanfani ati jawe olubori pelu ami ayo kan si odo bakan na lawo opura odo lapa abe lana ode yi bakan na orilede Tunisia awon se kini won fara kwa saya lo de ti nedalata si eyo kan o na ni won o da ifese won se ohun o nte si waju iyun loni na ni pelu bo ti je je pe orilede Senegal won mo koju orilede ti Iraq laago mejo asale oni ni bakan na to ba wa di ola orilede ti Cabo Verde atawon at orilede Saudi Arabia won gbe na oju ara won bakan na ola ode yi on orilede Egypt at orilede Iran ni won o se kini won fi gagbaga ola na on orilede de ti Croatia at orilede Ghana na ni won se kini ni won gbe na woju ara won bo ti je ni fese won se po nbe o akan ni ka se kini ka mu awon eyi to je ti ile adulawo ni o ti kan yin bayi awon iroyin le ite yin fe so si ka jo gbenu si laaro 0704 700 3341 0704 700 3341 e ka aro o ojumo re baba wa yes
2: sir
1: Yes, sir.

akọrin fún wọn ara tóun mi ni mo le da ma tu da se fun won olubadan ba won ni kayi o ma egbe ba ben si se sawon ni jile pam